Hello, lakut. Dunga setia ke semana kodlang mot utang meti luta. Ulu mila nak kejang umat October 5. Ubang okati wali sana via pik Jamie kajok tilu ko. Ilak na alat tuli mati adun lakut dia ke si. Dunga setia ke si mana i mga sondingan itabani inu titu kain nung nela meti luta. Tu somnia katela ta kanuna botunga bikot. Tabunga Iceland mom ni salami matatana nuna botunga bikut tungil ri janga tu sok begini katigo tabunga semula ngoni kara totone kisemi pitu ta katone tabunga ni samanga ta amal 7:30 pat tan na ta makakak bibule yulani ari lune

0: Iceland Arctic Circle Assembly That's what the CBC connect. Toby Utotan, a falling out, a person along a hotel, muted logo, all tavung along the ring, a summat tavung on the under young Pimbarium Mangart to something along the level.
1: So will the Pamik, Rognava, Tan, Tavung on the left, I kill thousand my government to a connect, or the Yatu Yoluma. I'm a sooner I'm a taco, all the Yatu Yatu, Pinsaws looked at Tavani. Rekibik mi okalang niya mata Iceland mi ajing ito ang ni ugyok takto mo aktual dahil ito ni okaw sa kaligang mata tawang nga rigay kalasli nulangal ni ama alas kami ama utamanga kanatamit tawang niya mata ajing ito ang ni okaw sa kaligay ugyok takto mo aktual dahil ito ni
2: gavamato kako kisumutilisid luti tawang nga okalang aktok nakpin
1: eh tamal do ka okal do sa kanya tagali tamal na ukyok taktok piyun na tibut tamal ni ukyok taktok may sibul do pa dito yaga kamata ama kisu tuin lak tamal ukyok taktok may akisot tanong sa kanya angat ubagot ino yugot ilaw tiyalo sa kisya ni so kaya man lang ako niya mat kamabot kamat ako nila ka kena ko yung magang mat ukyo taktuming amar siya kung may ut kena ko yung magang ut ukyo taktuming tama na nga nut at doktor ka tat inuluta ubagot silang itatining ubagot isumalong itatining so kung tayo ba kaya nilun nit bulon ni nunak zwan ni asi kana tao sila taning ng ato nit isumalong na sukat tama to ukyo taktumot amar ilang ago at doktor ato nit tama na nga nut ilaw tiya ako magata, tusat tiya ako luta. Amal, tako tusak palde, katimayin nga nyo, tungabi ko katimayin nga nyo, unikari ako katang niya akin, tusak palde. Amal, siyong mali tako, ukaw siyong niyato tayo kani, katimabi joang nami, ukal da yato, niyato do, amal siyong lutik. Amal, narang niyako do nga, ukal da tayo ni tayo kani. Tama na tayo malin nga lot, pinasa ako si Lukta, tawag na iliga ako Iceland me kasi ani amisuli ako sa kaligang mata kina o ira kanang mon unang tuksa ira kanang mon tema tuksi may ino yuksang mata kawi yuk tuksa o pinasa ako si kasikal daw ira tuga ralt tawang na trang tumila wata tama na kina yakak titaw walden nga ukiok taktok tama kunang apekotok tuwala kanang mon ako sa kaligang mata ammalo kata kata ila oxlu tigut takwa kina kina ikuving mingatu ang yakagu tingit Royal Bank amma ipaksak kata kata ila oxlu tigit tikisimala amma takwa Scotia Bank mingatu ang yakagu tid tukisinak sing mat takwa kina ero romayut tama ang ukir tartumak paldera mata amma ukalda kata iyo paldera suta tunga bikuluta tako kina ilo asuktid pilo aktumik kina kubik jual Royal Bank ama Scotia Bank tako Scotia Bank kut nalo lang niya tutsuklo kima ko yung magayang mat kina ilo kutik sa mignik tamano kyo taktumik sakit tisa mabasalang matalo ni timio yumik ukyo taktumik toka nga yumik unatutuk sa'id pichu tikit lugit kina yung mik sakit tili ang matulong taktuk said makulong nga pekotak zwala ng mon amar tamang nukyok taktumi nagandiyak tanganun sibon eksat tindi ulumito ak tautugi akakul na gata ulumito ak tamani sibon eksat tautugi akal na gata inulduta ak tuktawig jwala yung akul na gata sibon eksat tindi taman na tautuk lugo okal na katika yung mat katakitiluta pag nagsimat yung luto yung akaligang mat simon yung setin ni amiswari tikituin na yung mata nung raktuksay inuluta so unungin na sa wabal detuin na lahat ukurok takto minaro lao na matama pilo akto may kalung ni tamakwaji yung ito tikipal din na yakto kino yung nang magkisay na isimal tuwik tamawang tikiligang mata ubago tamani ito tukaw galo akto luto taman na nuna gagawa ng tindutigot. Taman na ujjaka si Maldugo sibuniyagut okaldagdul de kisiyani ummat tusaqtaul de kisiyani ummat na qart simayito qartiul ukurtartumi
2: qannu mapimmarige veotaanna katimayartoqataunarmit inui peqqusenginniglu isumaaluutigiyoyuunniglu tusaqtittinasuktilluti
1: oqaasaribadlutigu kisiyaniurammat oqaasaqattangikkuttigut suorlu saqqippallianartutamakkua ukurtartumi ilaapigi jaanginnattigut kiinailoqpigi jaanginnattigut kiinailoqaaqarmimmatinnuin pivallaaqaaqarmatinnuin saqqititautuinnartulik atoqunneerluta ilaoqataatsiarluta ammalu aktortaangikkaluarmangaatamakkua uumayuubut avatiubut tamanna oqausereinnaqasoqattaqattigut tavvani oqallaktitaulaqaangatta silartsuaq naalangman taima oqaqqautitlunga ukiortartoq qimaqquyaavik juanamman katimaqatigi luangi quyinngitavulluni tamakuat qaiqattinermat uvattinnu tungavikkunnun suorlu taanna amerikakkut kigiartortanga ambassador kanatami tamaaniiluarma iqalungni uvattinnu oqallagiartortung tusaqiartort qasuktung kisiani narunalaungittoq imanna makkua kiinoiluuquman majuit tamaungaquman palliatillugit suorlu parnak palliayun sivuniksattinnu tamanna utsernarsingman taimanneinningalut ulureasu quyingikkaluartunga kisiani pivallaangmala tamakkua kisiani ilauvigittiarutiguyaqaqarnaammat sivuniksattinni
2: Tema nunarchuarmiut ukiortartormit utsirusuk palliatuinnaq lermata tikinnasuppalerlutiglu tuksiqarasoqattalerlutiglu qanuileerunnaqayarmanga qanerlitaanna aktuinneqqaqayarpa nunavummiunu
1: aktuinneqarnequnnartu makkua pivallianiartu simuniksattini saqqi palliatillugit kisiani angiqutipu maliktaujaqaqaligaarman suqaimma kantau gamakkunni quttinnerpaami sapummiyausang maangiqutipun makkua timiilu saqqianiksimallutik suurlu qimiqquyaqiali avatipun attortuaniaqaangatta amma angiqatigiigutiita makkua saqqittaqialiit piyunnautiit inungnu tuqaanganiartut tamakkua inui kalujiqatigi aviktorsimayut tilisimaqattigu tamakkuniga suorluyaqarniartuqarniarpat angiqatigiiglutik kisiani inui pivaaldaqunnaqullugit tamanna kisiani atortaruyaqaqarniarma sivuniksattinni ullumi oqausaqingikuttigut tikkippallaatuinnarniarmata isumaqsoqumayummaqialugmata kantau silataaniittut tamaan ukiortartumi ulureanaqutigi vaatamanna suorlu isumaqsoqumaluartillugit qaujimanngitillugit piyunnautaqartugut nuqqaaqsimayugut tamanna kisiani oqausaqinnarpaglutigut sapu uvattinni sapummiyunnarniaqatta simuniksattinni
2: tauvunga Icelandmu katimayarturigaagavit taakkuaglu innugiagniarparattillutik nunartuarmu pitsutigillugu qanerlinneriungneqarpit naksarumanerni utertinnasunnermiglu tauvungqarsimayareeruvit
1: una tappa oqausaqinnaqattartara oqausaqinnarniarmigakku taikaniitillutam angiqutaqaanikkatta ukiortartumi tungavikkut angiqutinga inui piyunnautingitamakkua tavvaniraaningmata ilangi saqqisimangittigu saqqippallaaneermata taimanneinningalut taakkua oqautinnasugniaakki tauvani inui sivullerpau qatauyaqiali ilautsiaqialiin sivuniksavut ukiortartumutu atsiaq taakkua katimatsutiqaligaarmata ukiortartumutu atsiaq taimanneinningalut induit ilautsiaqaqarniarmata tamanna oqausivallaatillugu ilaanni tukiliuqinasoqattarmata iloqaqqaujanni kanatamiungittuq silataani katimaavikjuaqasuklutik parnak palliansuklutik ukiortartumut taakkua kisiani oqautitsiarpaglutigun takkugi piyunnautaqartugun uvani inuit nuqqaaqsimayu akkuniaalu tamaaniitsugun attortauvallaiyugun ammaru tamanna silawa sijeppalle ne aktiwalle mo wattinik tamanna silawa asijeppalle ne ilanga gupi ngimman ayong na kon tiwalle ngmat umiaksua nik tamanga palle yening ayong na kon tiwalle ngmat inung nik tamanga palle yening inung itchuning tamanne ningalut tamakko kisendi Okausri bagdutigut, tawan yung okausri na sungyatak ka tamakwa, ama tawan nga tusak palayak ka, tapungat tungawit kunot, katya mayingin yun, unikausri lahatak ka.
0: Tana nunapot tungawit kunit, tungilaga yung apangat, taas mo CBC Toby utaw ka, pasokon na lang ako. Nakumik pa, amalo Toby. Kano tuin nak isimagiyan ila tusap na sini tusap ko makatakate ila katabong alang nagyanganik. Kano tuin ako sa kabikang watu arusi tana kikangit ako kalabigin ko na ta si 1-888-896-3135 o may kalunido kalagusi 979-6101. Ilak mana sila people there to sok so ni ano men mata to sok so ge kata utung mi gutte la people there to sok so lo tillu ge tana zibidi nung ngak to sok so kata pamat naggajong utama naggajong ulay kay Manila tana ko si unika tillu ge sam ni ano men yabo utung mi gutta ambalo no nak to mi people there yul ge ni arilo ni tami kakka Mana dijaya mikir saya kena tak Charlie panik unyak ingat dulu ko.

0: Julian Adenolut.
1: Hi, Julian.
2: Hi.
1: Yeah, Adenolut.
2: Sorry, na kumi kiti. Pingwat si kunipisi malunga. Sokat sinere lang ayatin takkani takhimi. To sokat saharama. Una peria rotigi lewo pinkurnik. Una pinkurnik. Mailing lang ayatakhimi. Tuesday bingos. Tana atyong ito walaw lang asimima. Pinkuk daw ko siri hatta si mayangan ito ito mani. Uto lang ang gata takka ni takhimi. Haupa piyak lo. Pinko ko ti imi ko nakti tuite ko single face cards. Fai tala ka lak tuit. Hau yung malang abusi. Ukwa pinko ko daw hatta lak tut. Tuesdays bingo. $250 a game. Binga yoani $500. Hole ko tingani lo. Emailing hatta lang asimi yo. 54 numbers. Piriang ngaw tiri lo. 54 numbers. Uhalaw tinagit. Pinko tsanirovit. 2,000 nik. Pinko kayaktotit. 54. Ong atani pinko. Kisig tiyo haktaw pata. Katahatta lang ati lo. 1,000 mot. Tan haupa. Piriang ngaw tiri lakto. 54 numbers. Before 54 numbers. Pinko kayaktotit. 2,000 nik. Pinko kayaktotit. Ung atano 55th number mo pinkot sa nerovi 1,000 pirayak sa din. Tana, et panganita ma hopfare hatta lang at ilo 500 ni te mailing alang ayok piyong in limang ani. Taka, pinaso ako si ulakta mi 55 numbers. Ang ulakto 55 numbers uhalaw to nir pinkot sa nerovi 2,500. Ung atano ni pat 1,000. Tamailing atas imamma tamailing atillugu takkani takhimi tamailing alangayuk pinkoguti timmigo naktititekku atausikalleit faitaalaraalartu imminillu niruarunnalaartu pinkoguti minik notsirattasimma ta pinkoguti mini tema tamailing alangayuk takkani takhimi Inumarilo 65 unga taano pinasungituit makona kito ni pinko ti tahta laksutit 65 and up pinasungito arutik makona kito ni pinko ti tahta lakto imin loit sige aksutit pinko ti ni takko ninga teit sumani tei mei lo hatta tillugi ilagalamino 8-0-chows ti pinko rasuare milo ni hau imahta simangi mata teiko inumarit Te mei linga hoi na langito. Te ko a eitse rutsa oruma toro te inum marit 65 ni unga tane au kiu li pinasungi tut. Tu sau te mo uhak se matsaro te lo ni te mei linga hata laho nak tut. Tan tuki sina komat. October 8 and 22 ngulitokpat. 500 a game, 5,000 last game. Huli yung igaktoy kating pinko roti, 60 tala ka lakto. Maloon na October 15 ngulit wakpat. 500, 1,000 tay mailing a lakto. Pinko daw hata lakto, king ulipang 7,500. Huli yung makulup tali pinko roti, 8 tala ka lakto. On October 29 ngulitok but 750 a game 10,000 holi rutinga holi lumakolot tali eri talaga talaktut dan pingkong nga takkani takhimi ukwalo ato tilang mi yuit cribbage October 14 ngulitok patawan pingwa vialami hulangan ni pingwa lang mi yut cribbage $20 ilo roti rotinga sala hotingi 54321 unalo hukki agarni ullunga sukkuising ngatangima hukki agalarmi yihangakkiya haritar digu malutusautiku tusaxsaularlarm sukkuistseapat unalutukitaalaumi yavu magic pa tamani miungittunu then Tuesdays and Thursdays no agaurim magic ball pinga soling amma tataga manna tamani miunu magic balls teikkua magic balls nui yulima tamani miungittui teikkunung atausiap mikiseani titsikatta lords teikkua magic balls ilunanginnu pinga si kis siguti ni atohattaratta teikkuninga atutsainahattalanga yi tamani miungittui atausiap miungittu tukit tukisi yotsalaupatanna Unnalo Halloween, pingua vielä mi hajalangin etteina, missä usung mata ping, Halloween contest, tanna nanni langitin ni sukuisi lagiria hangin naratta, kisiani kajusi kasulakto. Nanni langninga hauji mangitin tavut hanilinga langninga. Ukua huliulaktut saalahautit. Sivulipanga 3,000, Dungalia 2,000, Pingayua 1,000, Ammalo 1,000 to 300 mukatatsu, Takua hulit, Pingunalaktu, Dan Hanuiling alang mga, Nani lang mga sukui siria hangin naratigitan, Te mailing ayo, Kayu sila galo, Suni costume contest, Anugalo katsimani, Tana ilaw yun o kasi ani ato tilang mahawi malang avusi. Unalo, tukita alaw mi yavu teka ni Halloween bulagak ni aling isung aw lang mao ni o mi nga uto ako magata 1:30 to 3:30 bulagak ni ulo ni nga ni 1:30 to 3:30. 5 7 musung galoktilo takkani akkaromi 1:30 to 3:30. Day meliang nga tisigaswagatta pulagak nimik. Day kani October 31 ngulitok but trick or treat. Day meliang atisigaswagatta na magyong ipa hanokto gawlagatta dan how you may have lagi song ima kina mo tu kita tao lagi song mga uvagullo ni uvalo kava mapikut nalo na song ima tu kita resingin na lao taling isong aw lang maunin din na pulangak ni 1:30 to 3:30 mo kayo sila ako magata hanuit sang ito tsikutro mute Tei meilin nga kasok huutaga unna nukahasi maluka ni piliuti ni hanuili nga lagi ilana ni ilang ni nga ni sukkoi si malto akuta nili kuti kilang me suku kiti takutulo kutu manna.
0: Okay, nakumitule.
2: Hakitara tigo takut saunia miyui takua.
0: Okay.
2: All right, yep. Thanks kiti. Yep.

I dovik amalu tumia bit sita mangutok pa ukwa kapilang ayuk. Both daycares will be closing at 4 today. Dala ho di sisimak ho miyok. Saila sisik ho aluk. Dala ho di ngang nakwata ulo otakpat. Uhala viyo makhoyo 3150. Amalo kapa mapiko ni election voting today.

0: Dung as a good tea, she busy to tell me now how to see Danny on over. Ulumi, a little hurried. 5, Aknaling Utivik 5, 2026 Mutillo, second wheel 3 or final lab duck. Dung as a big tea. Ulumi, nala langa yabut. Avada good Angayoka ngat, Angayoka gilik me yanga. William Taguna, Ulla Haisima, Loktuna, Sikena, Mimatakani, Alla Vegani, Nipilio, Tirunas, Tsugu, Abuxuya, Tatilunga. Suli Pinasua, Ziula, Timit, Avadakut, Kadimania, Osihala, Simata, Inumarit, Downani, Montreamit, Montreami, Ripchelak, to Kadimania, Osio, Inumarinut, Unica, Tilugu, Tatsuma, Mitani, Amalo, Angajoka. Giyaw lig mimat William, lao yogalwak suni. Nigwak daw kumasilaw yut suni, taan na sa tumat iligela si tuin lao yog William. Abadak kunilo mitsani, unika gela mitilo utusaksaw lang ayo. Amalo imego nakititumik, apikso yakain na mayonga. CPC mitsani, 40 years ako ni kalaw lak to 40 years mulaw kasak tutawin mi. Nui si hataw lak si mamat William habik suyak tilunga tusak sa ulang ayok. Takayo ko daw dilogo. Malutan na isulim mi pat unika doak tuminalan niya mi yagot sa lumiumi. Kakinik na luyok unika dilogo inuulak si Hano inuulak si kung nakalak mga anik sa ujilo ni kibi si malawak tuwinik ni tanaw na unikadil ako dusak sa ulang ayok amalaw ni chalup dahit si sunga lang ang misunga tanaw na ak big jam 1996 ngulawak si mayok Simon Sitchariak dusak sa ulang ang mayok tako at kaulumi dusak sa ulang ayoy tutawin mi tungasugut si kaapi dugut si tidugut si Ah, kaafi gali. Nikumittu kala paaluk, unaktu kala paaluk. Hai, kuktua mille, nubuyalaktu paalu otta, anurikalla sutalu. Ullaga sa huakna loktu sammari kennamat, hantaktarauna. Aputi haralapi, huakna tu haralapi kennama suli, sila vutaimaitu langalakmimat. Suli, ukueli silenniatikko haju sa kentangit. Unno sa muling ayuit, nun avin minun at siya bumilo, imailing aluyi gok, ato asiyak ka. Kuk tua apin mi unno sa nebuya valo lang ane kaktak, suko yuli tuy na rehak sa tilo gok. Ano kin niya sa tilo tak ka, mi pisi mayumik, 40 mit 60 musungo nilimik, ano kin alo kaso niya ane kaktaw suni. 20 mit 40 musungo nilimik. Ukuning alo 3 min niya ane kaktak. Sani kilo amilo nubu yakala lang ang kakta miyok. Suko yuli tuin na kaya hakso tilo unno sa. Ano kun niya stilo tak kami pisi mayumik. 40 mit 60 musungo nilimik. Ano kaya alo kaso niya ni kakta usuni 20 mit 40 mut sungo nilimik. Oko ni haklo tilo 2 guyumik. Umiyak milo nubu yakala lang ang kakta miyok. Hanni litwin na kaya hakso tilo ukwalon ni suko yung litwin na kaya hakso tilo niit. Ano kung niya stilo tak kami pisi mayumik 30 meet 50 mot sungo nilimik. Nila suni halangan ng kaktak 1. Inukcho amilo nubuya kalalangan ng kaktak miyok. Ano kung niya stilo tak kami pisi mayumik 20 meet 40 mot sungo nilimik. Nila suni haklo tilo tu nguyumik. Puwer ni tumilo nubuya walo lang ang akta miyogok. Han nili tuin na kaya hakso tilo gok. Nila suni halang ang akta tu. Aku libim milo, ibu yibim milo. Nubuya walo lang ang akta miyogok. Han nili tuin na kaya hakso tilo gok. Nila suni hatiin niya sutilo 1 nguyumik. Sallo nilo, nubuya valo lang ang akta miyogok. Han nili tuin na kaya hakso tilo gok. Nila suni nga 4 min niya ni kaktak. Itchilek ni haklo tilo. Nila suni mi 10 nguyumik. kaing siya mi raklin like mi lo nu buya kalala ngani kaktea mi yuok khani li tuin na kaya haksu di lo unnu sa ni la suni ngalo sri minne ngani kaktak hoak ta mi lo nu buya balula ngani kaktea mi yuok khani li tuin na kaya haksu di lo unnu sa ni la suni ngalo wan minne ngani kaktak kaing sumi lo nu buya kalala ngani kaktea mi yuok Ano wun ni astilo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni 20 misu ngoni limmek. Ni lasu ni haklo tilo 1 uyumik. Au balum milo tasi uyak milo nubu ye balo langan gakta umi yugok. Ano wi hatiki ni astilo ni giulo kabanga ni ulo akuninga ni 20 meet 40 motsu ngoni limmek. Ni lasu ni hatiki langan gakta 0. Kuk toa mi lo, nubu ya balo langa na kakta mi yuok. Ano kut ni asin lo, nik yu lo, kabanga ni ulo akun ni ngani. 20 meet 40 mo tsung ni limbik. Oko ni hak lo til lo, tung uyumik. Kangik so alak toa mi lo, nubu ya kala langa na kakta mi yuok. Nila so ni hak lo til lo, 0 uyumik. Apa ni lo nun at siya bu may nay na mi? Nubu ye langa ni kakta mi yugok, suku yu li tuin na kaya haksu di lukuk. Ano kun ni asti lo, ni giu lo, kabanga ni ulu akun ni ngani, 20 meet 40 mo tsu ngoni limbik. Uko ni haklo di lo, 5 nguyumik. Hauk deo, post bil ma kuin mi lo. Nubu ye balo langa ni kakta mi yugok, suku yu li tuin na kaya haksu di lukuk, unuak. Ano we hati in near stilo, one neolo, kabanga neolo, kuningani 20 misung on ilimic, a no ringalo, sakinia nerak thousuni, kabangani to make 30 meet 50 moot, sung on ilimic. O koningalo 5, minyanak duck. Dak, what a casilinetico house a canting unus a moving a yeet, nunavim minunot, seabum milo. Ah, haila, man anichalotat chingola kunia seribunga. Tamani ak. Big Jam 2026 ngutilo ko kukjua mi takon ko a ingilaw yung miyuit tasi o yak miyut ilagit.
1: O na last song kasi katigit tapani hilam mi yung niyak po atatata inigiyangani naligiyi hatalaw tata anik kasi mabigiyangani.

0: Να κοχμίκ.
1: Μάνα, ο Χαλίμα, χάτε χασίμι, γιούγα. Αβατακούτ, αγαγιοκά, γανί, Βίλιαμ, ταγούναμι. Βίλιαμ, γαί.
2: Α, Ντανιό, γαί.
1: Α, Νίγουακτα, γουμαλίλα, γαβίνα, αβατακούνο, σούλι, Νίγουακτα, Ηλίτσες του είναι λαόβανη αβατακούνι αγαζοκάγατα ίνιγανικ ταμαννά χανό ίσουμαγιαί
2: ταμαννά ολέγι τσουγούλο ασίγινικ τακούιουμίνα λαόκτου αλό ακισιάνι ταάννα του λαόγαμα ουτεκτι τάουγαμα πίνα οκιούνικ χατσιούλακτουνικκουα πίνα σουνιόκο ουβαλούνι σίταμανικ αγαζοκάγουλαγαμα αβατακούνουτ ταϊτσουμανι
3: Tamakwa akik si malaking ninganik tautuk kama. Kuwiya sukpunga tahat sumunga utigama. Pitsu tigilo aksu utay ko pinasuk tiwud. Awatang me pinasokatigit si akto balo gata mantriya kami itud inugtua kami itud lo. Taman na kayo siniang ninganik kuwiya sugutikakpunga. Daniel.
1: Suli nakumi mariyalok. Angayok ka siya kutigiyaw hatalak may gabi awatak kunikari singos chutilo. Suli pinaswa ko si ulak to me katimani ako si halak si taon na ni Mantriyami.
2: Tayo may toon na tako abatakot inong makilagan ng mot katinganik taon na ni Mantriyami lang mat abatak kawamagalwak tawod inong makilagay yung imat abatak piw si tokalagay yung mat kasi ani makko ukiog na si natuwa ka ngatik katingatit si so ngugat inum marinik amaruttau katimalaok tillugit inum marib abatau ukiuta maxiok tinga atumma soregattigu taimai niartugut mantriami mantriami nengilawalwaqtugut inuit nunanganni katinganang mekka paknaksimagilawalwaqtugut ukiuli matsiak qawmalerat tamani nunavingmi tamakwa sinik tarvit amigaluang nengannu pitsurigit sugu sinik tarwing nik ukiok ataw sir nalaw kartin nago akigya kasungat reservations kung yak daw tumik uki uli mat siya pilaw kartin nago tay maakik si mat siya lao suta kujo raping mud taman nila kuwagit siya lao sugo kujo raping mikati malak toalo gata no na wing miuta uyugut kisiani anyar wilyare akang nega pitchu tauli laong ming mat amisu dinu kawe makko mata kan sa kalao ga ma igyakut pek taulao sunilo ta na pitchu digit sugo an ya wing mo ago tigi khatta ko asinga niglo ta na avata ob kating nerene alaok tangit ullungi ta ko at sain na la kximalaok ta wod atok sugo an ya wi do khalilaong mata mantri ami igyakutit So, as nalo nalilaw mat, kanwili ni akwit, haan ni akwili akaya haksungalo, mantriyamot, kawasakta ugi akakama, pilagyang ugi akakama. So, ayong lang mat, asinganik nunaling ni kinililaw kalwak tugot, ulo taagat asinginik, October me. Kinililaw tugot, kating na view na yak tumik, kisiyani nunalid, at pitakalawngit siyang mat, amisunik, inong nik tuyong mea kakwe kaon naktumik. Ayong nalaki lalawang makinakat takso na ibu ibig inog tsoa kudjoa pitakang ito. Aso ila mantriya mo sangutuin na lilawang mayugot. Tahim nali ayok na suungin mat kating avik. Ilangit kawa magalwak to nga pinusokatik ka ilangit ilikaso ka lalawang to takko mantriya liya si ano yugot. O kau titsu naam malanga yok tukisini aktut inu to kau makwa tukisini aktut ilekan ang itut kating ngagiyak nagyating ni tukisiat siya kami kam ang ikataw ni ang mayud ati mantriya muta akitu in nalawk ta ayong lang mat ay mailiok luta kisiyan yung mat so akit siya si malikpok Tapi nama Montreal sih boleh pahamik. Negeri Walau ni kalau waktu itu kisah ni ayong nalar mingmat Montreal ni lau meluta kisah ni. Kami kejauh siang ni aksi tiglu inum mari tahun ni tiglu git.
1: Ayo waktu waktu ngus tukun nak kisah ni tukis si mana sih asuni. Sulitak ku agak sih usi canggillo negeri canggih lak canggillo. Kami kejauh siang lak meyokalo inum mari.
2: Kami kejauh siang ni aksi taman ni sih boleh pahamik. Kami semua kejauh tiglu. Kau memalik suatu lalu mereka inum marit gitu, wad. Uap dulu, tak buat inum marit bunga, mantri hame kataksi mabunga, hame suik suga atlat. Lagi lagi inuit inum marit, mantri hame ayung nginik saulak tut, asiminit. Kisah ni parit siar ni aktewut, kamagit siar ni aktewut, tahunan itil lugu, taman Tait sumadi abatang me angito agatta Montreal min nyang ninganik pangnalilaong matateko road a cookie happy kamarutaw Nancy Palliser. So nalimat siya ni kamalilaong mata. Tait kandito yung miu view ni akto ni. Tait natoktaw gayukto. Residence Inn atong niyagaptigo. Makibibikod allaving at Katibig School Board ko allaving at kanitangan itok time na. Kating avingilu, taika nila agatta pinesoro siula aktumi. Kanuito kalang ito, kamagiyaw tsaane ang mata. Ang marutaw tayo residence in iswari yaw yaw walaong madila. Iswari yaw ang madinong nut. Tay kwa kwa kauting ilo, ang iyot siyang utsutik. Tamag kwa inong marit inuit kwali su kumasuong mata. Montreal yang nerautik inuit nekinginik. Taika ni time ay tokat siya sunilo, akik simat siya sunilo. Time na nagwala wati ko residence in courtyard lo, time mo galo.
1: Ay, katiman niya ko si halak kasi taga residence in nguyumik.
2: Time ka ni courtyard mi, time ko residence in courtyard. Akun nga ni kating nga view matatay ko, amisuit.
1: Ay.
2: Time ka ni lakpud.
1: Suli, tako inum mari taunan ni ilikuti, tako niyak tilak miya si avatak ko alawinga ni ammalo. Abatak warehouse nguyumik.
2: Kaya kangmak, kagmao na kaktao yun. Kaya ko, kapito natin ito do archive mo na kaktao sun ino ipikutingit. Kaya ito sumanitalo it. 1980 utilo abatak akiksok tao loo si mga mat ino it tukitang ng matatay sumani. Tayo mao katao loo si magalawang may yung ataw. Sunalakit sumag kaya ula yung nektunga. O makibig me itilo nga. O ilay. Yeah. It's so many inum piusi to kalagay takre hang nanganik no naving me to kita ala ok si mang mata tay ko inuit pekoting it sunang it no navining it kamagiyaw tsya re hang mata si wena re nak tapting no that we know who ya lutik so avatar no it ita wal le li la ok si mang mat makiving mood taman na ole ya ga kinaw ya hak tita ma sunilo tay me lu jan ipo Imna siulak paulak si makoto kam na ngayok kangut suni inukjuami taban ilo alla bitam maksutik Montreal lo taikang at pigyak si matillo ko tamakko ino ipekoti to kavenialo ng ita utik ti tawal lele lao mata nonaving mut nonaving me ini takang ikalwa mat asuila Montreal me itin naptigo tamani non atta na loat siya mataiko ilangit 100 ungataan di ukiyo hang matailang it 500 ungataan do ak ukiyo hang matailang it tigo miak tawod Montreal mitud
1: eh sana kuti vinigale imetula ka
2: gagla time na Reverend Peck to saw me out si akto time na ay uamik tayo na sana lao si mayo tayo suma ulu vinigalo ng tigo miak tawod saplita pito kalut siya marik gagla tigo miak si mayara Reverend Peck, tayo na ulo rin nga. Inong muto niya ulok si man niya kami ulumig. Nanikya, taba ni Kujo araping miyutaw kokso ni. Amay, taba ni miyutaw komanim na Reverend Peck, taba ni si Sasebi, taba ni lo. Tayo mdagla, tigo miyak tayo, ilang ilo, sana yaw nikwit, sana kutialwit, pitakawag na si malak kaming ito no inong no sana yaw nikwit, tayo kao ud Montreal Army. Tay kan iglog yu ami itik tau tuin na kun nangit tu mi. Itik ya tu ako with police inut. Tagwa kamagiyaw ni aktu di. So umabit, itik umabunga. Itik tuin na kun nangit tu ti. At ili ako lutik isi ani. Tay ko iglor yo amitut pitokalum marung mata avatatwa ungito asingillu mantriami tekani nothing in ni biulitsi simang mata taikung teguyak toktitaun yaktut inum marikput sunalima loate kammaarsutik takuyak sammarealung manimna takuniang mata inulaw kakin nada san ayaw ni kuning.
1: Ay.
2: Taiko alo nunali tamang mig aviktok si Matsiak Suti. Kudyo araping mew taika pekoting it awaniput sa Matsiak Suti. Kudyo araping it uwaniput akik si Matsiak Tut. Taiko alo amut taktut suti. Taiko atok tau yun pekotaw si Biyut Suti. Itila ko si Mabio.
1: Ah, ping aso with chungwa. Ay si Malakunga. King only me. King only me 2021. Ako tilo ko. Ay ko na si Lawa yung kalwakto nga.
2: So, kao si Rayam ni Tautok ko siya to di.
1: Ah, siya kalwakto nga di. Amalo, nili ka tak me gabi. Dahit chuma ni makibigo ni ilaw ko si Magabi. Avatak ko. Makipalya litay na tilo wit. Isumalaw ko si Mabi. Ang ayok kariyaw lang alaw ko si Magabi. Avatak ko no suli makivik kuni ng nasti ubalo ni CBC kuni pinasti yung natin lodi.
2: Yeah, CBC. Yeah, dahil sumali CBC ng ulang itong alo ni suli. Aoka, isumagila ako si Mangit siya ta. So na uba, sumuhik si Bawasang ano inig umak nga. Dahil ko alo upig ibak suwit. Ang ayok ka nga wala ko to. Johnny kut, ipuk kut. Katingali ka nga talo. Charlie nga kut. Amak ko. Taiko siulak pa milo ak kating akatalak tiluit ilaw yak tokpalaw si magama makibig mo ta tusag sa lagi yutsong a communications office ng kong mga kanu kaya tarak palaw si magyo tayt si mani 1979 mi makibig kunno alaw si magama NQIA milaw si mga siun niya gud 1974 mi pigyak si gud tayt na ang kating naksanayaw bale tilugo ay bakat tak tilugo ilaw kata wala ako ma Montreal 1974 kasi ani peok pale ani ni tao to kata o gama tamani kudra mi lo kating ng tilugo awli siya magipong ay si wako tamak ko ilaw kata o yun o kalima yun kawama yaminik Tunisi yun isumagi yaminik Tunisi yun o kaktut gagla taman na nunavik atinga neroak tau tilo ilaw rok si mabunga.
1: Hey.
2: Ah, taman kutram itilo itamo sa kumakulu tayo mao tilo. Ikan ni pingwa view alok si mayumi man na umialok view ilaw si mayok tayo na. Tayo ikan ni pingwa view alok si mang manin na katinga tilo alia na tsiak so nilo ukiakun iko akatima wang matainum marit. Tayo sumani aulayin naktok Sunaw ba si wuna ganiyak tapting ni 2024 mi sunaw ik si wawa tang mo ingi gumang nak sunga
1: ila kana lauk tu
2: galo. Hey. Ay si wani ingi giale kama. Isi ane inu imak ko ay kayong ninga tau tuk sugo kubak palang na sung mat. Kaya si yami tu makko kiu na si malat tilugi utak ti tau lauk si magama. Ikayok tweet siya tulu takut sugit taman na kubang nakdwarong mat siwum mo ako man na sungut su. Dahil may liyaw yun eh. Inuuyugot ikayok tigi katang niyak pugun.
1: Hi there. Marialok. May Marialok William. Nilira lapi radak mirabi nunavik at ilikto ngusut tilo taman na ako ni niwak daw kasulok si Mava. Dahil chuman eh.
2: Ako ni akalalok si Mayo ko na nunaling ni Atik sanik, nuitit sila ako si mga mata inuit. Sunaw mga tao la yung negalawak nunga. Alla si matsiak tu galuit. Abataw pa o kalimaga ngani tumibut. Taim na o kalimaga ka alabataw nuitit sunga. Taiko na alla si matsiak tu galuak. Sunaw la ako si mga tao. Gaglata, tamo sa kumag. Nekawak sa oyamig atimig nuitit sing matawla itsiak sungalu. Kuwegi la ako si matsiakulu. Taim na. Nuiti tanga. Kasi ang itaan na nunavik pinaso ako si may ataw sang minirwak taula ako si Mangimad. Tay sumani ati nui wali at suling nui ataw wali at suling makauki ako na si malaktilo tay kwa ati nirwak sa uyutuniyaw si mayut nirwak ako taulitay naksuting tam na nuna vik salahang ninga aula yivaga kanukiao na nuna vik atuk kammarikto isumalaok si magamatam na uam na utiribo nuna vik unakiyaka nok tukit lagiling nuna vik yes you know ba taimay tunay ang lignaksyon nilo kubag takka nga tuin naktaw walaok si magamat nuna vik kubag takka nga ni taimay li tuin nakwalaok si magamat aula yivaga tamaong nga ba 1973 ng utilugo.
1: Ah, halo so, na dito Northern Quebec.
2: Northern Quebec, Quebec takka nga, yeah. Inuk dito ako tao ni Northern Quebec.
1: Right.
2: So na wai, may gudla, ati tao makto galwa. Ati tao so ni luman na losog lo tayo mangin nakto yak palang mat no na bing ulat to na tayo mangin. Tayo mangin galwa tilugo. Mana kanit to kalag minu na bing ulaw si mang mat inong no nero aktaw so ni inong maring nut.
1: Ah, hi. Nako may Maria lo ni kakay na ko na si Mary William. Pinaso ako si ulak to me katimani ako si ulak to tusak sa ulak na tsami yo.
2: Ah, taman na tusak sa ulak to ka takami ko ulak so ni na alaw tikut ulo tamak. Ikaw takami ko kainiang ne kaya minika o kaksimat siya. Amalot daw, streaming, kanong man na inuktito. Dahil ko nakakita ko yati ko, takuksaw na yung may ikot, takuksaw lakig luni. So, lumakibig ko, kating nga lirang at atawtok palirap ti ko, kakita ko yati ko, kating nga yun, niping at usahat siya amalot daw, tam na, o kalima yung tawtong lakig siya so, lo TV ko, takuk sa ulak tuon.
1: Ay, alian na.
2: Yeah, tayo may tulak. So, pingasun ni kaudlo ni katinga tiluta. Inuit, ilaw kong natsiya ko maaktod, tao tog lutik. Tukisi wali alutig lo. Tam na una, nutat siya makik. Tayo may liulaw si mang ilakik tuon. Abatak ko ni. Isumagilaw ako. Taman na una, piyuyo alunay ako. Malinuit, tao tugon na ako. Tinginom maring minik. Takkuing natalat siya ka. Takkuing nanalat siya ka. O kalima yung rivali yun na kumamata. Ang hikaminit. Nipituin na mitusangil luta. Takulugulo tayo na o kalima yung.
1: Right. Suli, 2,026 mila katta eh.
2: 26,000 mila katta. Inoy na yung inakpahong mata.
1: Okay. Apik sudik ka, nung may mata, William, ilagay ka sa akong sa hit?
2: Time na yun, ang iyutin maring niya, sa wadokaw sila rinik. Sabi di, nung nga ako ni, pila katigila katigo, ang malut daw. Sabi di, ako ni, abatang milak, suni, tayo sumangat. 20, pigialaw ni nga ni 1980 mid, tabang nga ilaw, wala ko suni, ilaw, suni, suli. Tayo ko, hinaw katiga, Johnny Peters, kudak ka, mabaka ilaw, wala ko sumang, mayo, tayo sumani. Awatak makiti tao wali alak tilugo isumani o kakpag suti. Taman na okaw sila ka nakam, tawang nga alam maki okaw tao bang mad. Awataw pigi ako tigilaw si mang mag okaw sang mag sapot si gaswang na pitsu digit sugo. Piyo si tuin na wong ito kisi na okaw si bulo. Aso ilaman na kating nga yakalagat awatak kut amalut tao makibig kut. Kating nga katigig palagat okaw sila ka na yuk si bumuag palayani ang anik. Pag nakatigilak suta. Taman na pinuso ako si ulak to me, taguk sa utsya laktok, takuniakta si, taika ni Mantriami, akunialuglu, ukawusang niyak suga, ukawusang man na pimareo na pamareo matamanin o nabing mi, man na. Taiko, wiwi, ukawusang aki aktong itawut, kisiyan ni sungo si wali at hiluwid, inuit ukawusang at tao, sungo si wali at niyaktok. Tayo may lihat tarapta. Tayo ka ni Mantriami, inuit ako ni Akut, hanuili ako pali ang nagayap tingnik. Maligali ako pali ang lahat ta, inuit o kausing at saput si Vianik. Sungo, uti giniak tangan ni Kaaki, wali ang lahat ta, tamanin, unabing mi, taman na, takuyaw siya ang niakpok, pinuso ako si Ulaak tumi.
1: Ahay, nagkumi Mariela William mo ha hatigilak tungo na si Kenny Mariela kiulang mo kento.
2: Agong may danyo, hamarut tao na kong may ka tutawik ko hatagawid. Huwag ibagtagit, tayo sa mga taman na pigyak tilaw si magatigo. Sunaw lang tao na 1980s.
1: 1986. 40 years, hangi ka tak kami ulap to.
2: Nagla, yeah. Nagla, CBC, pito kaunak sa umuyok. CBC, tamaw nga law kakso ni, siwulak pa ang may tuttaving minuit sigali lauk simagatta immaka ukki or naaraanik simalertillu tuttaving nuili nuilitain na lauk simangmat kiseni CBC minuit silauk simagatta josi kushuaklu uwangalu avani bekhalung miutautillunga ukalima valleli lauratta nonaving miutainik wa CBC taaga kaptut na lautimik ilagi rekkama qoma da CBC mantriami palauman da ilaitse mena gayakut da ima wala usu digla Mary Simon CBC ni palauto Mary Aitchison tamani to da ko CBC vini mantriami kiseni noqanga lertilugit CBC mi lexungalo kenxenang mi ikhalung nilu josi lo khalima khattalagap ta khanukya na nona vik CBC ta tigia khallagaitawut Montreal migman na la katta mata nona ving migia liguna pigi yauluni gagla silak katigi yauluni man silak kati wata una kino ya hak me mani mat kudwa me nafta man na yo asuila taihing at piwali at suni maunga nuktili lauk si maya wood taika Montreal miki na yet a doctor waktut maunga nga nuktak titaw tsugit kudwa mood ilangin at kuwegi yaulawang itigod awla yivunga kisani inong nut ikayok tok taut siya magalaw si mayugut mawang nok nuktak titsilagat CBC mig kahit sumani ang nakaluta mawang nuktilaw si magam nuk piyakabudlo ikalung nit iglokyo aktak titaut sila makiving mood kapahali mahan natok tawag tuli alla ve khangite usune ta khangite ne pilio te guata us ta guata watsia ta king at pigiak suta no edit si volli ali la oxi ma uta alek lu pina sukti ta ritsu in maka taqit ukio napangan ni tamani lek suta pina sukti ta palle ali la oxi magatta ta itsu ma ni CBC akik ta ola oxi mang mad e khalung ni atoko yautsuni ei kun ni pilio kali maput ja kalun na rautetta vaklu teema pivulle ja kui lauksi mangmada kisiani naamani longi matamanna tamani tilluta tak vangalli kudra me tu saksa hatta rotta pionak sauna ja kommat so teema pio palli ja kui lauhto on että viksukkai tu miugaloa ublumelu 2026 tak vauksuli ei sukti ulaksutillu aliana tamanna eikä joktau tsiä kattaksi mangmat
1: Ahai, suli puhutau ja alohakatakani kuktuami uhalauti tirunga ihalunna uhala hattasusi tuttavisuun hattasi mavisi.
2: Ajok sakti taula ohtugut. Unaula puhuta rimaanga enu ila oksi majon. Kuvienangi tuolo, teitsumani 1999 mi. Taikani kherksuoluk tuolla pinnakluk tuolla kolauksi mamma teemla hakkaanunga situtsuni. Tuo jo kaksunilu. So taabung nga ulaok si magat ilangi tigut New York, New Year ng tillugo. Si tamang ng tillugo ulakot New Year mi. Si wanak tawag ma Toronto mi. Tagwasinik to nga. William, kaya suwalog dwa mo kaya haktutin. 4 a.m. si wanak tawag nga taak. Suga mi. Taabang ni suyo kang mat. Taabung nga ulaok haktutin. Kanin nakpango gabit. Kangat tayo mi at tatoklo ti taabong nga aulang ni alak putin. So, taabong nga uyugod. At tayo mi atoksuta. At tayo, aulay bigit. Teko, Johnny Adam yung kangat tayo mi at tayo air services. Taabong nga uyugod. Ang naka, malik suni, piyaka bullo. So, teko nga pigiak suni, tamag ko, piwalleo ilagayid, nakilimatsi at ikilaw si mang mata. January 1, ngutilugo, ulukot. January 2, ilangit tareo bakianit, ilangit Quebec City mit, Montreal mit, Globe and Mail, hamiso aro itikilaw si Mayut. Taim na ataw sa rangnak, CBC ngo yok, katingan niya tiluwe, kenyak suolog drama yut, kenyak suolog drama yutuk siya maang niya sa utiglo, to sautimi. Katik song mata o khaksutik lo pival leo la gid ilaun nangitut ay go katik ngane ambad kisian ing na William iterun nakto la chutik
1: ay video
2: ah ukko amatu yaksugo kaya ko iip ta sila minang tuwalo ga to pival leo la gid ukium kaya lao reaksutik James na sa kaulay itsyak para So ite rama okara ma ingna ingna atausak. Maligun nang ilak. Kablo na awarwak sunit CBC television. Mit PC mayok. Ilawag pa taman na piyuyo na yakawmat. So ang ikpot. Iti tayin na tuwat siya maik. So itik titawo tayo na kablo na ang na television. Ilawag suni. Amarutaw tukisi tilawag tukisi tilawag. Lauk si Maya wat ayok sak titaw ni nga ni tutta wing mi. Gaglad, buhutaw ya kang itugod.
1: Hey.
2: Ya, ayok sak titaw siya tugod. Tutta wiyob lupim mariw ni nga ni tukisilak sunitaw tuk kami. Tawa ni pilriyara yap tingnik. Kaking aksolub drama itsutap. Aswila, tayin nago mantriya mot uti kami. Ok akata siyo kami sunod. Bikwa inwe sunaw titaw ngito, CBC nga tayo mawagalwak suni, o kalaw titkot kisya ni, awlak tit sa katasod, e kalungnot, mantriya mullo, pugutaw ya kangito, no uplink, kangito, udumi, ayok nangit kalwak tilo. So tayo na umiyak diyo, tikito ang matpugutikilaw si mayo, tayo na palito.
1: Then situ orang alok tu ini situ tu ini orang asal mayu 1999 hotel logo tera tu tapi 1986 pilih orang nak mak hotel logo pinga sunuli akaro ni tera uhalau titiru nga tu tapi seorang ni kesi
2: ah lauk pugu dia hilang itu nak kahat tak suni uhalau ti nak seorang mata tu sang ni ane cemang itu suni solo nga situ alu ya paksuta. Naam magituin na lao kaluak tabot, ayong nang mat. Mayroon ni tusaksaw titaw gatakat taksaw ta. So now, piusigi ako maaksun eh. Taip ko, technicians tikit to alung matumiak yu akut ilaksang itikim madapaw ngalo napak titaw tuli. Taip. Taip may tusakakaluaksun. Taip ko, piukuting ita. Ulo ko yan aktuong matay ko. Sana yaw yakaksun ilo. Abalunga. Sila tani to katuak pat kinakya sila tani to tusaksaw tilo utak sigun nang mat inung mik.
1: Ah, hey.
2: Naglat, tayin mataw saksan ay iwam na ukalawak sumayok maun na gautaling a utak tawalawak sumayok ikit sinang matayim na iluan pinasugtok.
1: Hey.
2: Sila min nga ni puyok suni ikim mago maun na taling ago ukiulimat siya ako sana akik soktaw ya kalawak sumayok cancer time.

0: Ako, may danyo.
1: Asa mo?
0: Kakitaan niya ako dito.
1: Ah, hay le.
0: Kakitiya, ataw siyo yung itaman na ako may tibak siya at yung may aktay.
1: Ah.
0: Nakawa may awod. Pekatita ako nakalwak. Tagit, aliw blu tayo may sumayaw na unang ito galwa.
1: Ah, nakumay mga alaw, William.
0: Ako, may danyo.
1: Ah, ulo siya lang.
0: Ya, igwilo.

Opa, no mi umaktiona to motor e ng pagola pigi alak tweets social insurance number at sarilit. Wala ko matak tito lak tweet, ulo ko matak tito lak tilo ke hangit tumit. Unda sanga ni pigi hapa ko umaktiona to si akil to kapilak tweet ko. Northern me eight and pull like a yellow tree.